*274#. Toma taiga atagenge. 1 minute. Toma 1 minute. Kena gilangon wendi ak tangi neta. *274#. Oh yes, legile Geneva. Geneva. Geneva. Geneva. Geneva. Jamge Geneva. Yamune. Imnyano. Kapka tet. Congratulations Geneva. Kay nyuru tangi ni 70,000 ba bege. Congratulations. Impiompio. Chitane chu 36. Tangi ni boy. *274#. Tangi ni 70,000. Tangi ni boy. Tangi ni boy. *274#. Tangi ni boy ngo daddy. *274#. Tangi ni boy. Kita ni 236. Chi ni 236. Kau guna 3 minutes. Magiri chi. Kalian ni cukup biompio. Biompio. *274#. Tangit ni boeng. Magiri chi. Chita ni 236. Tangit ni boeng. Tangit ni boeng. *274#. *274#. Tangit ni bawe. *60,000. *70,000. Tangit ni 70,000. Tangit ni 70,000.

Ajaanye. Ticket number 6 o daddy. Ticket number 6. Number po da. Atinye gitu tayo ko asyo kayang. Kaya chayang gito. Kaya brisi mo ito ne. Kaya brisi mo ito. Kaya brisi mo ito. Kaya nagilang ko na gitu po da. Hmm?

le laldo so jamuna second junior vlog so karote na nota na gara rangut missin kale chita de wante na kasam bike janga bele ko lagaren wigi le laldo ni to landu gulunku ni olenji tagi le laldo so ko lalia si jam ko lalia go lalia go lalia ma Nata na tamga gonyoru na bas nata nebo kwalise ndonyo kaso ngot ko tamo ya lise yen ndonyo gine ta kit ne baeng kungot ko tamga inyoru bonus man ne sira boga la genge silingata boga la genge kitio mibi ke tamga gonyoru bonus man ne sira boga la genge na nge mwa sai ta kesi nyego kere chita go wanga lek puch ko mi mi o chita nga lenen test bas ko 500 ko mungi go na itame bonus man che changela ame bonus man che sira ine boga la genge ame che sira 500 ame che sira ata mi chita no to mod ko ita boga ana tamga go teche 101 kai gere tamga go teche 101 to mogo sira boga la genge inye ne ge chenge ama che na msimo ene lemiten en ore not and bocho kinete kimiten to get number to give me ten to get nebata nebo ai kagere to get nebo ai kasa mwangita gani

74 hours kasarin yun. Number 7 kasama le chitu ko linguni tega sa mukto kong yati ako kaya ngalali mo mijin ako ang kanang ko tagenge. Ame je chitu ko linam si mengong agile je si manangong. I need money. I need pesa. I need pes tongilo kwa simu. Jail status 74 hours number 7. Status 74 hours number 7 kasarin yun. Ngoroinye. Ra. Mejelewa.

Haya kasani niyo kila mtu na wakati wake, maisha ni safari. Kasani niyo atinye kama una talimiko mie, kanyo rubarena natu neba ya mishe ago, agitu ya kora engebe berta neba ayengi. Nebate tuti natu neba katorore taka lasunete, engyu takpa studio hako kanga mandai wakako ni mbarenda na inegei, neba ijenjigei. Rabini ngore natu neba soguni, joba simet, yalisha status 74, asha gamete ni miteduke number 7. Ago inguni, kanga awe kwa babiga, una atalanji. So wege, mui nagere tako mite simu shiki babiga ta, pi umuti chake kitu ngon. Aga meche kita, una ato, angu tanyo rupika yengi, kiyateke kepe kita ke. Ma meche rani kikake Friday, chang tuku kemi soko ni, na meche agera leka iti tuku jatak status 74 ash number 7. Kutimi akuto minyoru simet, neba elipsosom, ingen soko ni akialchika simu, anato ngtika tita genge status 74 ash, Number 7. Kageweke ke soko ni kora amaje gerile ke ingen ko sori ni ngutul lemi asko bi tinyor chigei si monotokem eng ore tagararan status 74 ash number 1 number 7 number 7 number 7 mami jina gere na gako ingen ko tinyor wa ko sori ni gerile ke jutunguni ago si moshe jota gako ngete ko baji jato minyoru ko ngete ga kinam ago inguni kotkoto minyoru ke ago inguni ko nyena notra chengin status 74 ash number 7 Aragaraga status 74 ash number 7 Aya mamiji na ako jutangu tagenge Status 74 ash number 7 Yes ako ni mbaranda na inege kasene ni wikeri leke jutu Status 74 ash number 7 Kako ni inege seksomo kituongo ani Ketukul nakapi kuno tono kituongo na keker kuno Status 74 ash number 7 Status 74 ash number 7 Tuende kazi

Aya good orno ka ga beti chaga jeng nyo ga ma la go tapi tupi ga yo ko sa wa ki nak te ke be ki ta ke agu go ngoi missing ka ga beti ta ne ke gure in ke gure Paris go ba ta ji ta ne ke gure Fred yes pi ga yo na ta no ki chu ta ro tu to spi ti ta ge na ba somo status 74 as number 7 agere ma mi te ji age aya go ne ga ki ap te ke ama je kebe mi te kita kenge ne to mal da inyu to mal da unga sani nyu no to go number number what 1 2 3 number 4 tangit abe tangit gon go mami ro ta ge gal tangit kora se ise ke ta jebe status 74 as number 4 ga sani nyu 70,000 je ba tangit yeah 70,000 being mut ja ga jini aga meje pe tungu ni raga raga iya ni raga raga sari ni meje ivi to raga raga status 74 ash labat number 4 ngu ni le mite tangi ta beng ne 70,000 tangi ya maji ya elbu sabini haya ngone ta ko ipchike tangi no toke age po atle jage tu denge ni kora ko nyor chin ke bona sinyo je taretin status 74 ash number 4 ka ke ben number 4 ko sari ni ko to minyo status 74 ash number 4 nani atakuja kupatana na hiyo tangi status 74 ash number 4 star 274 ash number 4 mami jina ako inge na mkota genge mami jina kasa ninyo ngwitu ulu leimi ameje igiri leke inge duget number 4 star 274 ash number 4 jutunguni

Mami Gina kakwe ngeni status ebe for Asha number 2. Yes, wana sabato alengi tungon happy sabat. Sabato negararan. Jamke moita no pika bin Church of God in. Shalom, shalom, shalom. Istatu 74 ash number 2 gasere ni ngwe tukolo lemi ame je ingen yo toge mami jina ka goju tan ko ta kenge ango chi agenge ne ga gitung ga ni Istatu 74 ash ko no tana mami ji ango ta kenge na ga ko ingen Istatu 74 ash number 2 dagi ga sex seat to ganget ko sere ni ma dangi to pasu di ama mandai ama ge rin imi so ko ni yes oroni jitara ka ki ko jibo nas ki gure chem ni ati ga ko jibo nas number 350 oroni jos wat ka ki ko 400 Jitane kikure Florence kaki kaji 550 Jitane kure Charles kaki kaji 1000 Tuende kazi Kama unaleji ntuketi nineke nagilewe nuni Asuka bit kekere soko ni betu tabra Kibati le mamiti gita kene taldo Iko bate ni tokineke Ya tukula chenge big mood kichungani Najwa kaji ni ake tukuli nyo 75,000 Istatu 74 ash labatako iduketi na bagabi kwa sene Labatako iduketi number 2 Kerepu reki tukuli number 2 Statu 74 ash number 2

0: Unatake.
1: Kile watamge na kokwega.
0: Agonata kamune.
1: Mega winde ko nata.
0: Nata kamune. Manya lukonget kondoinde take. Ngile kongete wa singishu. Ana kongete ge nande. Akwa ngile ko wa Narok. Akip ko lege machiano. Kwa bome. Kwani menge mbiga bome titana.
1: Lakini ko mara mako wa kinjama eto mambe ko leane. Unge support njama tawala.
0: Ko ter chomba chama hiyo ni baada ya nomination. Lakini nguni ko meje ke bagakta bigine ko kwa chitana mae. Mami Isa Gruda nye. Mite in bonga na bonge. Mite Christova. Mite ngaga na maje in governor.
1: Ni boyo.
0: Isa Gruda is. Ko meje ke bagakta he matip ke chuchi gele Kimacha Isa Gruta, magimacha ponga na ponge. Anangimacha ponga na ponge. Anangimacha Kristova, magimacha chu.
1: Anili limbo wa singishu. Ngoja sawa minu wa singishu.
0: Inu wa singishu iwe.
1: Mite ngote moja sora.
0: Mite ngote moja hako mite negele. Kale mite negele. Kipare bitoga na gile nengo.
1: Ae bitoga.
0: Obvious mite buseki kora. Kukutko micha ama bichoni iwe. Kutko macha hain kujuti ngele kumweshimi wa sudi. Piga hapu wa singishu. Kujuti anjepa eri ya inota kole ne. Kimacha ano. Lakini kenget in gericho. Ate kanget in ibto yo Seneta
1: Ako limbo galgalao
0: Ako limbo galgalao
1: Anako limbo buwane
0: Anako limbo buwane Lakini anyway Igere nukote seta eno galgalao Uge logo kogi nemis Kikogi nemchita genge Kutinda ake Anakutinda wakati yang natete Kongetu utsutio kwa kwa linda Kutie chama ita nyenyo But before nomination Kumanyo luko chuchichi
1: Lakini mitingi take kene kwane atke nyoto ni mambete. Uongo koripura sek bijana kabisa. Ingelo kripto agura sek?
0: Yes sir.
1: Inyone chiya ketu lenye ibira gura. Mechu tagari oritiu na yongibira gura.
0: Akuna.
1: Mechu te sugu ngot kogibira sugul pulling station ko mechu te. Mechu tagari te pagani ambiu na agichu.
0: Una tagari.
1: So imagine kogi sache na sigari mambete.
0: Kogi sache na sigari kagite. Kele labda una.
1: Akuma mitengari nugo chute pulling station agatugul.
0: Ata ya police.
1: Ogo tagari imagine Land Rover nampai in asigari. Kwa ki turba ki sek chubong korek aba asigari.
0: Kele ne jemi
1: unta. Kele kwa ginte pagi salen ku korek chaba asigari gis chukuman daot pagi isha kwa giswe.
0: Yes sir.
1: Kwa achke leo ne mumbagi isha jota ne. Ke birisach.
0: Yes sir.
1: Kule itaga no ne mwajis itaga nganyo ko birisach.
0: Una taga.
1: Kwa rikogi birisach eh. Ki nambu ki tiyong korai go mago miten na gelo go miten kurai sa gana ne. Kipale tepas.
0: Kapisa ne.
1: Kwa korai gada lagi lu kogi birisach ma jirge birisach asa gari go bambe.
0: Kapisa.
1: Ya nukuli kage umwa gelo matko jut karita gatu. Uu tinda pa asa gari go matko jutu iti una.
0: Aguna gari na
1: yo. Apaga ne niye yo. Ako juturi iti una.
0: Una taga.
1: Apurwe kiti yo.
0: And that is why gere yu. Kuhibar gara in magilegele magiditete nebik ongo. Ngele chawas koko kakionga nwapika kura. Mele nile in.
1: Lakini hariko kilu kumaendeleo mambe.
0: Magie shi yu ni maendeleo. Hariko kubari in pichata. Lakini chankore takenge nipa in. Kele chita nena kone niya sipiru kwa ngura. Mau nata. Chita konya aluki rogele nyikuwa ene. Yanko kipirichi kura. Magigere gele kego hino ne sopiru. Kigere gele hii, niyo ene ndako wapiru.
1: Inyo yo ene ndako wapiru.
0: Kapesa ne.
1: Lakini hii, ya mbake kini ajuti ya neba, oot kia mbebi.
0: Oot kia mbebi. Kapesa ne.
1: Lakini kwa chafaji.
0: Wapat kakwa riri inweri gele ene nipkoro. Kule kwa kura.
1: Wele kule kwa wapat le kuwasek chiki kwa jache vyoso kwa wapat kakisye.
0: Kwa wapat kakisye.
1: Kakisye.
0: Eleso ini. Ui kasi.
1: Kula katko lia anot kia mbebi kwe.
0: Ano ot kia mbebi. Ako ngeti we. Ako ngeti mkore. Sina ilu uwa mingo ngi siyasa wata kene. Kome kura wakenda ye siyasa chepa olika lau. Chepa kenya tukul. Ule lukuru mtayu kebe.
1: Lukuru mtayu.
0: Uche wale mpiko kipa chupili. Kima kumite yudi.
1: Kima kumite yudi.
0: Eka pesa ne.
1: Ngane kumakira ne kubaruki yende tinga kupa in election chosa.
0: Inge ne gimeje ina siyasa chepa in chepa yudi ye. In soni tone pakwa lenji ne rifte fale. Ibi mane chukoba emruwa digir. Chukoba in dollar line. Agne kipa in not blue. Dollar line again ni
1: Ak Vincent.
0: Eh, nikipa DCP. Ina ile tiagi mnatete, nemite ngalenji nipa DCP, agnatak nipa UDA. Ibi manage pa emruwa digir.
1: Loka ama gorubit kora mambe.
0: Ananome kwa ngasike.
1: Ikele kipche nusu eh.
0: Kale hii.
1: Ikele nekit kipche nusu si jige.
0: Anangutuo miense take enai kora hii. Ome kwa ngambi ya ino. Sike api mani kuni yako, nekit kwa hiti election hai. Kime kwa resaina na genge? Anangi tuta genge? Anakopi ima president kwa tuta genge? Nge loot kwa tuti in... Nge tuto utaro njeru ya. Kwa lego CS.
1: Kwa waji CS.
0: Kwa le CS. Asike weka nge ya senate. Kejeng senate anapoke richo. Sikenany ak kemeche kwo DCP kora yundo asikenany kele itya kimnotet any
1: nguni ngonget yes kwa CS
0: momoche disappointment
1: ingele chito nakotakoweni kobore wanyaweyu kole kotebe sikwendi yu kole wokoker kakorobit
0: so manya lota ka in the election ngu
1: ngalaka ba election number 30
0: ikai kabisa
1: okay 37
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo, co 105

digle do me ne gopongez sana imagine ka chit jita laga nyoko tile na tai o ko mo jita ale jiji geri lege geti ko mo jita ale geri lege geti geri lege barci ga geti imagine ka chit do me ne ga nyoko tile na tai leti number nyin 533 do me ne ga nyoko tile gutyo inge le ko ba shilling ata 24 shillings ka ni nyoko le yi wacha ni angalie kama na sapata ko til gutyo tiga titeni ota na go gine na ota ga go mu kwal jige.

0: na sisi tuisabike.
1: En logo iba kala ko kago mangei ne ba kago mangei rube wa tab ne bangi chere te nge board na tu ne ba suguli tab tibi ke ne ba kibingei gal sengwari tab ka bianga en ko ne nga tenga tu ting ne ba belgut en account ne ba kericho Moses Rotiche a ka ne tinde ne wen suguli na to Jacqueline nge ti chago ba rerune tab ek en suguli na ta ka mu nge ti ko nge ti chang mutai ko le so re kip so mani nik pe en ga ine to na tra ba lo in dab mi tai shega Pogol sisite ago imuje ko na jino toga somanet ab lago choto king sukul. Ibu elu ko yajunga inda sirinde nyone pa logo yakip kirui hiya gon.
2: Kung anal kene siri ka ablu yagro ti change ti ene suli na tan pa kipinge kama ko le ki ye yi anan ne kiti ulsi kontrakta ne kiti che ore ta bla mi ti ne pa kipinge pa ibu isi ka pik che gi pepik o isuli na tan che pa lo inda mi ta isi ke lfu ta gen ka pol sisi a ye iti a ko isi ene kim na ti te kontrakta ina ta le luti chotan.
3: We had water and they could not even wait for us to remove, so they destroyed pipes 1,800 meters to our water source. And funny enough, when we talked to them, they denied something that is being seen and they should take responsibility.
4: Kinge ya oret ke balbai bu sek te basugul kongu ne ko maget ndai bege sugul
2: ka kwa u chete ne ko ye kip somane ne kap kibinge ka le se kosor pek ina ine ne mi te lo inda mi te sek pol se sit pa nda ne mo che ko no che somane tap lagu choto ne ti pik
4: yo che ko ban lagu ko inet 800 meters from the school so ko bit ko nyor be ki ko
3: And we are crying as board and the community because these girls, what time will they be reading? And you know the girls, they need a lot of water. We are wondering about their hygiene now in their dormitories and where they are staying.
2: President International Janet Ruto lagu chaton ko por ko gile tap ke ene somanet ago istange ga ko uti che mu chiko no che somanet ak sabet ne batai
5: ama che gi cha che rak pig up cap onge nam ge eun aginet lagu tul ki mu lagu ko basugo because future na nyane ko che ge chendo chi ne mon ka gi mo ago bo lagu che ga gi nyar anan ko che gi bire anan ko che kamo chiko ni gi se ge tunan wakati na manota ama che gi cha ngalo chi ti bi cho imuche iga imuche tete bi imuche iga ago ga sarcha ne nota ki ge gan ma megi kimi yu ago ki mongele kila wakati kotinye kasarchana na nyina
2: report kita je femo chugap emit kongete ne suli tap tv ne poki pinge kai ne nyun ko kep kero yek
1: choto ko sene nyu ko logo yuka emit ngo ndo je basai so mangne bake mboy na bo kwane ndo te zekel serem amagul kita ka tole mete sita yep chinita je fem tuge tap kalen jin ko malo avek sa ga barasto shek me toge tabanda radio ne mu
6: John ko logo yuka emit en touch fm

0: Mirta ni wanyo rwemba met stage
1: uh-huh.
0: Yamba kipchemati yamba lango nondi nonwe wale kiti u YouTube agi jemba sta jubri ruzea
1: inyoru
0: wanyo mega pesa tiye nonga pesa wale ngeti ndi nono uzo vinne akecha mwana tere yako kukwe
1: thank you sana so karibu sana pastor Geoffrey
0: taga na mwite enwe sibitale batai kule duget kwa utuwa ngayene tuwa ligure ni wai kwa solo ende enwe amwe chamu kapsa tiye nonga tuye lomote enwe Awatan barai joy, ang nebo ang pike changi mi dalam baten mek.
1: Ang bijan tigli kung kaya basa jofri.
0: Joro no kami stage, litain kip matyo. Kila ko leon ay yong ay iti ilara after ko ako ay bijan yung ako tiyet ba.
1: Kila gift mat?
0: Kip mat litain. Mi tani na on stage yon da kip matyo. Wana poda poda. Bay bay kapsa rawal ito suno ka lini katuanin. Katuan mi rang pare. Nagumare Aaron masterpiece book showenyo
1: ekabiza kekei
0: amir tai no god ne gogere kabsa he nige tote garit en kale inge menji
1: aha
0: ke tote captain deluxe
1: captain ya
0: deluxe kale gai di what a conduct of pita ko ech kale gai dv
1: kdv
0: 420 oh ene ni gase gogere kabsa va taire go sinyi cheji kai di kdv 472X.
1: Mr. Menje tu mwenyewe.
0: Driver kwa Menje tu mwenyewe.
1: Yes.
0: Wale, achambuda mwana wa sirta uche en office na nyumana.
1: Aha.
0: Wale, lene basi jubri. Wamu nali mbatacha vim. Kwa zi ningunu pana tere.
1: Kei basi jubri.
0: Kukwe kapisa.
1: Asta nyo ikiri kuna bijo nikite basi jubri. Kunotake endika age tuyan en titu noto nika kite same time. Kima jake sasa. Yote ni omitin in goi mutige.
0: Awa kimu agile, anu ile buti bike jangu.
1: Yes, in komite goi mutige like tu.
0: Ko buti nanu bi.
1: Anu yote ni buti
0: jangu. Kwa netao, nalaka kimu agile.
1: Kwa kimu agile, jantu sinjige weki ngeo.
0: Che, ipni kata saruga ya jita buwana. Kunyuru tamjinet. Misungu, ingo mongi ni kimo gomukto indet. Ako bit komongi ni nipo wangu. Nipo sumbugi, kowale lote bi.
1: Yes.
0: Karekta. Yuri jita ni koko imu kazi buwana.
1: Olela tebeni
0: nyori jira ko ay ko le ko ay mangonda bwana obagaye kasi ni mwalimu ago boketu bwana
1: asinye mwaji le basjo
0: yes
1: yanga ago ay mitugujutu le ibagaji bezini goye
0: kimase ke tanyu ke giranyo
1: sager bayo
0: onge sa kwanda go mukto ine nyon nangi dege bana tango mukto ine kitururi ali losu namuneta kisomo gara ile testa ye gwechamnyacha Ano limite mo sto ke hoitu mo gutu ndretu na ta asomu gra le sia chemya chen so ga ta ora mulu e kwa pa ba so bo roin do le te bi ngolion dan che ime ke che mo bai bai ko cho ra ga mo uni che mi ondos che mo bai bai jam eta ke mo tnye bur bo kwa galiet chu lo ne ki mo kito ke che so so chen ta ya ne no I ko mu ton ne ki mo ta mi ne ga ga tul ne ga ta sta te bi bo te ja ga chemya e ga na ta ma sia na ga ta ya ne no
1: amen karibu sana bas jovri You understand? Jaga tulu itili kitu tiki number one in order to start 274 #, tiki number one. Karibu sana basi Geoffrey.
0: Kwa kwa bwana
1: tere. Pointi number somo.
0: Pointi number somo. Kwa mwa bwana tere lole pointi number somo. Kwa kwa kile. Ya nuti fit kana boy no. Nebe tiki tugi ne gure ngo mauni. Kwa somo ni kitabu tabramani tamano mko tabramano somo. Ile kama kaso eva ulo kaso chimbi tabramani golengi kugimi tawa mukta na somo chonyoro oripki ne kure ngo mauni. Ah nebo somo bwana tere engasarta nebo nyonji chita window. Kwa kwa le chita gine kure arekta karekta.
1: Karekta.
0: Ana kwa tepta wile at times can tempt people to lie, steal, become dishonest. Wile vike jangi kasata nega wit bwana tere
1: kulembe jone
0: jito chorse become dishonest uchita na majita
1: ne mayana
0: te ursik shortcut to escape their problems tile jito olen maji so solve the problem no tendo utenu me gobute mbige jam bwana tere ele agonyur bigo imute o tile jito se shortcut te maisia eche nge jito orete ni magararan ako chengi toret ni gato tilen ba toretet ko nam ko til sukate ke gazile chugurse chito ingu chito ni mayanate ngete chito kara ko le ko ngete ko til sukate en sobet kitabu tap ko le kurgatam ko de tap so ko le kuin mito ngalyon ng mga yon ito.
1: Mm-hmm.
0: No, tanong ko maanyo, so may kiyogyon na pala tayo ramun.
1: Yes.
0: Kaya ngalik ki, chukuro may nguto.
1: Mm-hmm.
0: E, ngunyur chi chita window, ko nam ko wali latip to.
1: Mm-hmm.
0: Yuri chita maragawi kasi, kaya ilo po ano, wala na charo po na napa churusin. Maragay kayo. Pati ba, wantero, maragaw nami ko churin nata.
1: Kaya na.
0: Ina si lemi na iko chor buana iko chor buana ko nyor experience itu chor si ko i buat aja ni ko nomer aja ni ko me ko net ke iko chor.
1: Oh putih unek ya.
0: Oh putih unek ya ki. Yo pergi cerita buana. Oh pakai le.
1: Yes.
0: Oh ke cerita ko lekah me gitu. So ko me mau cerita lain. Tahu kau itu mati chor buana chor si. Ma kaya kaya iso. Kamu mau ni bi ko le kaya kaya iso. Oh kau buat tadi ni ki putih ni beri ko le sejasa bel jaban ni. Le mati bayar law ki ni ki chor. Ole mama mati ndao ye grahen ma anani ne ma brambe ni
1: de ni birjabati
0: agi birjabati ndu kemi ge ko ye chi ko ye chi me na le ko ye te an amuna mi tuo ke ko ki chore ak tu ke ga ga mo ko buno le gara ara ma te re ko yi bu ara chubet ko nya family
1: no ne
0: te ke cha ma na te re ta mo so ma ne ge la jap ta foto fo nge ta bo tab zrek ak ko ma cho so mbi ke ko ge tab ko len jin yo ko nyu ko ko wit ke
1: yes
0: kero punu ara ne gara ara mati til enen machi iru mati til enen machi en maizia mati til enen machi le na chengore ne roisi
1: chamana na bo
0: asige ndugu a ange baga chore ne gara ara ago majo moji bi kyo kwa dere gele kile op kile kitabu ta tino ga bolo sin 77 kai kai chengiringi chige nyuru enore ne bamanet kusir chongndo ne batenge kwa kai kai chige nyuru gandan geru gandan ke nuge paibu ne bunu tuke gororom kwana tere ko tenten kena eso geru paibu ne bunu tuke gororom kabeza joni ni ko tenten kabeza lakini le bunu tuke hay go bara
1: yes
0: so ko matile ni we bunu tuke chay paibu ne bara ime te imane inde se go ville so nyurgin go makinege kai kai bunu to yumareche amgo gile gige magile mare gorgete obichi hore ne weni so bondo o ngire ke bunu ara nata ko mo ene bwana tere ko gile yon kai kasa tanga wite nji jo ko na go jeji ta karakta o na mji ta bwana tere le ni nyuri jita le mara kai magen family mara kai maga ke byoze nyi ko jeje karakta bwana ko ga ma yue turu ko la bare ne stre nyuri jita ki to ki do mo ki go ma yue ki to
1: Iru ne
0: cita ne mualemu.
1: Iru
0: ne gama juga. Tuku semua ni nyuruh lelen mui. Abah tangguh makawai tatuju.
1: Yes.
0: Kau le stress ke barat.
1: Kalau
0: ni cepat ni kau kerja. Kau lagi kau naik. Kau roy tengah borgu gitu.
1: Iman.
0: Istat tewe negeri solve ni the problem ni kapi.
1: Mau no ni.
0: Istat tewe negeri lisan ni stress. Yang kau itu.
1: Mau.
0: Mau re itu nunu.
1: Iman.
0: Tadi so aku magil. Pike cawan teri yang kau kunci window. Anak kau nyuruh kasatan ni kau itu. Kau nama kau change character.
1: Yes.
0: Cita nunu mau yang maju nunu apa kan nasa.
1: Kau nama kau.
0: Hey, kau nani nyuruh cita lelaga kan nunu lelaga. Lekau nyuruh kasatan lelaga lekau le. Kau nama nyonya nunu le. Nyonya nabi abu garu. Kiri matu kengu ane.
1: Kau
0: nyuruh cita nunu apa kan nasa buah nunu kau buah gitu. Mupi kau sekali lamu kau main majuwe.
1: Aja. Aku legeri je.
0: Aku legeri je.
1: Emak.
0: Oh nama cinta bukan ada orang nyuruh cinta kau bohong. Aku mahu bela mangge jam-jam kau leh. Aku leh tu dia aku leh tu mati. Ya tu te. Ile aku mahu leh tu te majuwe. Ia aku leh Dubai.
1: Emak.
0: Kau yang mahu leh Dubai kau mama majuwe.
1: Majuwe.
0: Tapi mana tapi kita buat apa ni buat tengok tu tu. Tadi tu voting. Mama majuwe Dubai.
1: Yes.
0: Kau mahu ni bukan teren. Mnyo lugu change karakter.
1: Aku legeri je.
0: Mnyo lugu change karakter. Mau ni
1: emak.
0: Atau itu, karakter aku nanti tahu mana sebagai tahap jitu. Oleh kerana burta itu,
1: kau
0: tuh lagu sebagai orang yang dah. Kita buat apa kalau naik orang ramah?
1: Lama dia mus.
2: Aha. Kalau naik 10 past 9.
1: Kalau ni?
2: Kalau ni ada nwe dote lititindong.
0: Kau kiri ni ada nwe dote lititindong.
2: Kau yang dote yang jamet tahap.
0: Kau yang kaya cara dera. Kau kiri yang macam jeng karakter. Yang kau yang dote kini gure lititindong. Kalau kau yang dote iwe dote kini gure jamet tahap.
1: Eman bas.
0: So itu tu amin karakter nunggu kini nyolong wajah ni ni.
1: Yes.
0: So dokel lu kau wujud kip cara dera. Mati wal orel wujud ni.
1: Cepat tu.
0: Mati cang walan mac insobi. Mati tilshot kat. Mati cang tu kuke cem ibu perut to anak gua perut kau bawa ambil. Ibu engke mati mege kitu inde se kuvile le nebo kitu obiyo
1: hapana
0: le nebo kitu obiyo lo
1: ana nebo sto enge kitu ge
0: le ara ka baro be lo oni jo bande ge ko kesa kabisa en ko mi se jita ko nyi tyo bande ko bara ne rube le ko le ko to ko le o bar gi le bible le ne ko bar jita rube ko mo ni gibsen be ko le ma ga am e ka sa mo ka ko bar rube ko ga me tin
1: ko ziri jors
0: a go iwe ne matin ko na ga lia sa matin ile o de ke te Yo meti yo yon galia.
1: May I?
0: Mono monyolo ko tiyo wona nyolo ko tiny. Awona nyoro ido ko legi kesere te kabisa. Ki ko bana nu, ki ko ya ni ko tere tat ke jito. Ako imaje bana tere tinye unegi, tinye ngomnotet, tinye geli.
1: Imagine. Ako ki gibru rang bare bas jobre
0: ni matinye. Tinye bare nu ola ni matinye gi.
1: Yes.
0: Sugo me ote ki jogo tawo bare. Magi gi na gi ai bi. Magi gi na gi ai bi.
1: Ko liya. Ni ai gi ote ni gi.
0: Ona ko me at ku bana tere mune. Ko gi illo kin. Chorinotit chito mararene
1: kabisa
0: ilokin chito chorinotit ne
1: mararene
0: kiru kogile imbarene bo chito ne choriren kobiten gatu
1: kabisa
0: rutu gatu o gatu magmin
1: ehe cherutu jege
0: cherutu jege
1: ame me yabe barane kome sempre
0: a yero nime
1: ne jigine ne
0: baile dikile amoy accident ko yuru piase ni guru ke magalet amna ogi ami segilla Kogile jita ne ba ne chori de mbwana korutu gatu tutu uge mabogi
1: oxiwe
0: oxiwe e jita ne chori de
1: no nwe
0: akti lo nwe so ko ne ko mwane ba de so mana e jito kogilge amunge mwa ba na dere gilge serete ko geset ko garal tane no ni mwa gi onu ta ba na dere amu mami jito ne gi chop gele so ko sere mo ba mu ko mu tane nyango ba ngana mo ma chi mo chop me bi ala ko zira la
1: iman
0: o mo elambe
1: ya amami
0: kogile ko ningetu ko nigiyoni esobita mwandune ko gamuta ne bana tere that is why magele matiche jen kine wuren character so agenge nore ne buti bige jam bana tere chomba bay manete ko butin ko wala tebete nyoru jita ngoy mutike obunne kogile agobet kine bare integrity esobet ne bangwane kogile ko wale jita kine bare le ya ne kile ko le Again, get a little bit of a relationship. Mm-hmm. Stress often causes conflict in marriages. Young have it win me in Soviet. Copy to see it up care and family.
1: Negang him gratitly and
0: it. I won't have to land it when I tell him. Need to be cake each of them do.
1: Yes,
0: completely. You to go in my son.
1: Kogi koi punya
0: ada, kogi koi punya ada itu bana. Betul ni kalau anda dapat bana terer, environment saja. Kiko se barat tengke. Ut imagine nowadays kau mai Google ke abik otego riki orang. Kita je barat master petru, kita petru. Ini urai ni bana terer bi kecang. Itu ni kau orang. Kau orang bana terer cegi kau besi abik. Mau kibure en atebet negara orang. Not nak kami jangan mana bana terer.
1: Yes.
0: Eh, kararang gigu yo korok ena gelei. Kalau relationship stress often causes conflict in marriages, families, friends and judges. Kiri tu wujud bana terer pun terlihat ande.
1: Yes.
0: And family, tu terlihat ande and kotunisiat.
1: Iman.
0: Pita terlihat ande and joru ande. Agen ganis ozi.
1: Tu wujud
0: bana terer. Iman. Yang kami tu ini kota ganis. Apa dah tahu itu spi?
1: Ada mungkin tahu itu segi nama gebje tu agan.
0: Agen gebje. Kya hai kya bana tere gelu ah ge ran da lo lingi mogu tu giru ele e gonyo tebe
1: anyo bi ba dine gi
0: anyo gonyo po le kyo le chita chita bonu tayo ya ne po le kyo le tam mogu sa tagi bese ji bi bana tere ko gi goito git ko ganza ko ku ko basta tere ko mogi goi tere
1: emanu no
0: inge le gi ne gi oji we Ini tak mau cakap ni kata, ini kita cakap dalam mukto ini teh, kita boleh isi cinta itu, kita boleh isi cinta mukto ini teh, ya ni, boleh isi cinta mukto ini tuan tu, ni mau mukto ini tu, ya ni, ni tarak ni, yang lama kita cakap mukto ini kasih tu, lagi kita cinta berero, ya ni, lagi kita cinta amos, lagi tu orang cinta nak orang ni le, ni kapan ni ya, lagu kita orang cakap mukto ini, so kau kira cinta buat apa teh, tu kau kui.
1: Yes.
0: Ko bagan nesa ne to no jina rap tere. Ko warun ko chuju ni.
1: Ka nya ko.
0: Mo hu yege. Ko yo le batu on ba ma gi batu on chuju gi chuk tam. Na ne to na mo na rap tere. Ki mo ha ne ko le ko zer ko mu to ni. La no mo le mo zer to ko mu to ni.
1: Inji
0: to sbi.
1: Eh.
0: Amuni we wa na tere. ni nyoru chito le kanisa nekiketech kokikichomdosi kokongotoi chobimoto kokuyoge kinam keburburen kanisa kebut kolake chikichachumugene kiakitenuyamwana terere okeri samendete negoi kabisa nebo 80 feet lekikisamende ng'weny ole kimine oke le kimi kanisa ibochunchumbi kebut kanisa akeskeatugu
1: akoya kabisa
0: tatiso akemwa kele pete kine kekuren relationship anda kemokse kine kekuren tilyandit netai yon kabitu bi windo konam kobet tilyandit kechunchu
1: yes
0: mae wasinos koyamege en family bwana terere ko kiru kiyosyo kele emet
1: Nata ni juko bistos bi
0: Kire ee Kire makele Enya lelda
1: Aha
0: Mwanendo
1: Aha
0: Kire kia nkwa kia getul
1: Aha
0: Kwa liku mwagi bistos
1: Aha
0: So lakini nkwa irai uindo Kwa ikoi mute ki Kwa nambi Kwa nambi kuputi liandi
1: Yes
0: Oko ndiki iba Kwa ikoi getangi Ngolo lirai Kwa terere Kwa biki kwa choki chom doso Chengi kwa si logu Mwana chengi rako besyo
1: Imagine
0: Chengi bikini pari divorce Ako Meni Divorce yao Kusirai ni wana terere Kumo kisi kiti Lamu kika banga mbiki
1: Apana
0: Siko lesi utunge divorce nge Kika kia nile kwa kitunge Ako sabi ni pa maesia Ako tiongindo Yongindo ke Koho siye tenga nisa Enyale lita
1: Anaboy boy ye Gete kituwa
0: Lai namune siko waronka enyale lita
1: Kina mune toyo Ini wedi nambar nana ke bas Jofri opportunity to all ngulu go sai tangwan ago enyong go sunene ko igune ji maji 5000 ago mi ji tane tumo go nyur ti ge imagine tumi nyur ti ge 5000 ago linji go tumo go de ge no tribo tama ne gibindi break to go sunene nito ne bo star 274 aje ngulu go sai tangwan dage ne bo tama ne gibona break nito ne bo star 274 aje kutkutumo inyuri chike 5,000 eni ngune my friend eni ngune kitu kostenene nito nubo star 274 ash tiamane ngutumo inyuri chike 5,000 eni ngune iya chir tile ngune tise somo angman kitu kostenene kutumo kakiri onito kaya tatka open kabisa enji itage tuwele ogumi tine ngune rabisa iyote ngune daiko situko nge tuwe kituke Iwendi ak 5,000 na tunapa star 274 Ash Tikiti number 1 Jini kitu na tunapa star 274 Ash Baindi tina tunapa mutu basi Jofri
0: Baindi tunapa mutu pana terere
1: Yes
0: Kui Kwa gile Emotional health Kwa gile pitu Yon kako bitu window Konam kwa bitu roge netezo bitu apchito Konam kwa bitu koi wisi Konam kwa bitu nerege Akonam kwa upur chito Kine kuren kota banke Yani Akopit kine kuren Enyoto kwa bitu kine bare Depression Can become overwhelming If not addressed Enu tangwele bitu window kwa naterere Akonam kwa iti chito tukeba window Kewe lute Nyele luwage Konam jita korogo nyonche korogo ni Mi jita muna nge ngolani kwa natero ki korogo ni Ki kuru ke tienka Mi kuindote kasit Mange lamung kem nyan Lamung ki iti tiyo window Nge mage le maragi betchi Teliana nyen Ako betchi lago ki Kuka magri benke Kunge te kine kuren stress Ko after stress Kopit kine kibare depression Amu mito kine kibare fear Anxiety Anger and loneliness Ningu kuru jita kwa natero Kwa nge kesase Kuna wongi Anaki nyonche jubet anabige negit family ni ngu kuri chita ki gotem bwana wolel anagibi ne ki ngu kuri biga family na imana ko lomwa omwa
1: igilele
0: ni kut ko momwa ngetin mo ko mi omucha ta muita enda buze mi ro omucha ta muite ji ko i muti chu ki ki chu bana negen ko la mane ze mo ze mbi kala na ni tama na ko ha ko ze ne bwana terere ko mara ko tu jo bi tama la ni ko ko ki kinge ta buze ni ngi Nowadays ends of it abi kichang iko ko bi kichang depressed wana there
1: kabisa
0: ni ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Nyolu en chito bwana Terere yekaituindo yekaituindo matita bange yekaitu kokile chito nemoe kusucceeden en maisha chekibore reaching out itimbi if you want to succeed in life, you must talk to great men.
1: Mm-hmm.
0: And great men are those people who have succeeded in doing something. Amatigerge won yegan is it? Matigerge won yegan in your lily. Nail to go to Tulle, who hogs in Soviet after because of
1: a moment.
0: Keep again one by a terrier called moral purity. Yan, moral purity, call some fall into sexual immorality. Now, when I did upon a terrier, young ago, I'm going to tell you, we know the memory of a
1: comet
0: again. I'm going to get again. Kirkole. Immorality, alcohol or drug abuse. In your Rogiana, Kimenge, Chingo, and
1: whatever.
0: Kino, why in the Tamanatere in Gun? Abune, meet and scarcity, never by Zun. Meaning, limit Malaga and employment. Conam Gijana and Gun, Panatere, Chima Meeting, Chimota was a gas. He was on Majita University. He will graduate Jita Munon 8 years ago. Go what cool toy Gunan, you know,
1: Tago, no
0: degree, they get on your Namabogi. Mommy, the gas. How can you feel? Feel it on the Mzazi Bwana, and I went away 10 years, the Basic Stinia. So, not the niggas all make it that Bwana, but you think I let you.
1: Yes.
0: I'm going to in niton ni ko naam ko buti chito ni bare alcohol or drug abuse gambling or other harmful habit as way of coping ko naam ko ni chito bana tele ko naam bare bona buti je bare gambling ni chito ko mi je bare abjeta ko mi chito bare on ko kasi ko bare en abjeta ba kasi tane ko ko e bake en abjeta le chito we ko ndu kyu o abjeta ko ju ko chi che ko chi le ni ezi mo mo le chito ko jab je chu so tu janta ko le yo ga ko naam chito Kowi sobiti konam kwa hati kwa kujar bona mbate ile mina le tul job bat na zibu inyurta yoto ngo mije bare loto inyurta kia jama ne verta ne jama ne bo pa ken yuti ne bare ure ne bo ne bo yin ne mi tam mahozi ko kia jama no ile ma to ke sob sir kale gusto tu ju bare loto ko la munga bar lo yani mo bare jita ningu bare ne berber
1: Also, neta yego gubur jita innege mbas Jofre. Kuwe ndi meti telelo.
0: Kita buat apa? Guru indo kita mata mana zaman?
1: Kita reno tu ke?
0: Kau nama ni? Kau nama jita buat terer? Kau kau buat tu tu? Kau buat tu ke ujung? Kau jita mayu?
1: Ya ni kan? Cuma neta ke jita?
0: Ni nyor bi kemeng aja. Oh, degil entau ni si.
1: Ya
0: degil entau. Ni nyor kau kau geru tu entau ni tangan mama malano. Okey dega. Ya ni kejar ni aspuan. Ni kiti. Ni boleh kiti ni aspuan.
1: Yes.
0: Kui buat mayu buat kau gilu anak. Main pasal binti nandret. Awan lagi kejar nandret. Kau ni ayu. Kuko gil kaya sukur kunyur 1700 buana.
1: 1700. Yes.
0: Aki majem buana aku. Aku kuyon tije buana. Ku bara abi mambo jol mati mami la moina mone. Moko se sa no.
1: Magasi.
0: Tije santu le bodo le mbo.
1: Agi bodi chu bene base
0: ne. Aku santu le nun ka hamo ya tije santu le bodo se ndogo la na wampe. Lakini ni to ki ko tie bo bundo mun.
1: Agi bodi chu bai.
0: Agi bodi chu bai 1700. Can you imagine bana dere kitore to no bikyo as a hip up calling you king alojin to no lokyo king alojin to no bikyo sibo sa ogas ngale ju king alole
1: ngale
0: bana dere ku mo ile lengi to ki sul dende program mo ile to ke ngala la mungi ke ngala la ni king alole in wanda mo le bana dere age mage nim nyo se ile to sob jo bikyo that is why calling bana dere ki mo che ke te bikyo ku korun ku mi de jito isabene ko saka kwa gai gai in jito na gai matke ku so wa ko sobet
1: en
0: kita no macho gobet ko monguni ko se ko la sobet ta na ko le aga mi sobet o ko tion ga ga wi
1: eman
0: I iko sara teren
1: mhm
0: so manu
2: ndo ne ta taman taman so mo ko le gi ma na ma gi om set ko ba te no to ni muchi
0: ka ngala le mbo lu ngalo li ga ko ri ndo e ko lenji ki ma na ma gi om set ko ba te no to ni o muchi o mi tan a ma mi den je mi se ta ga tu ba dere ne tin jito ne ma muchi o mi ta jito ko ne o
2: ko le ko ba te no to ni muchi ko mi te ko mi tan jito
0: no to ni om set ta ga tu la na wi ta ga tu le ti ji bwana tere ko ma nyu no wi ndo ko ba ren ma nyu ne te mi se ko ba ren la ke ne te mi se no ni ti ne ne ko ku woni ni che ra ge Kuri ni na ile nyolo ki burtono kimwa ki sigisa kana bika kwali ko lei magi motemba o ngotwet ko mambe turu yo ga kwa mturu pe ke na bila ago nyolo ke ngotru so any temptation na ga itin ko ye ni ngomi to ga na ile oh nyolo ke nang ni ang ni
1: yes
0: no
2: ago ba main ago ba imane lo imi ne ma chamto ke o ma
0: kiru pa mango mukto ile ne ma chamde ke o me
1: eman
0: ku si ne tino mu chiru ko mukto ile nyona ga jara
1: Yes.
0: Aga bye bye no taka pesa. Yero. Ah bye bye no tala mukalle. Ko mukto ine nyon. Ni chomich. Ni ma chomdege o me. Kusine tene nyon. Kusine tene gi muchi. Mumse ta tu le tu para terer. Ko ma chomde go mukto ine. Magune chumse. Ni ma gi muje ga maita. Ehe.
2: Ago ko boto yo.
0: Kiru ko boto yo mso noton.
2: Ko ya gi ne ore.
0: O ma ga a moja ga tulu ne bunde win ngun.
1: Ehe.
0: Ni mso no no win no bunde.
1: En ngun.
0: Ko le ko cha bore go mukto ine.
1: Ehe.
0: Ni uchili le ko le ko boto yo mso noton. Ko
2: So
0: Neba muise bwana tere la mukonde ba muise
1: ngeke bexi
0: pointi neba muise kuti nonto
1: ni tuno zina zinyoke weke nini
0: onge titaya nge nonto ne
1: sinyoke tere nonto
0: sa bwana tere
1: ke ke all right go sene ni hage ge alamat kasar chaka visa in olibi studio na tenge le goti tari kuni bas jobru gurwe jita ge tugulenia mati taru all right
0: ni neba konget kabisa.
1: Eh, mama.
0: Iya tu tanah yang konget. Kau dah rata juga.
1: Kau mama je itarik.
0: Iya, cakap kain nol tu.
1: Aki blue tip tu liti nol tak ni bawa wall dekabem. Nol tak ni miten ingkarung itu kosong ni jeje juga number itu nol tak ni bawa oing. Ano number ni bawa semua ang number itu nol tak ni bawa angwan. Kau in betul nol tak ni bawa pile. Kau nol tak ni bawa nol tak ni bawa final de. Negi jeje juga number one, aga nol tak ni number two. Yes, ikan itu lagi download dan nanti dapat mazat beja. Bagi nyuri cikai pagar nanti dapat midweek chatbot kita kosan ini. Inyuri cikai pagar nanti dapat mazat beja. Download ini nanti lagi iwan kita Google agi Play Store. Agi download dan nanti lagi dapat mazat beja. Ab nanti lagi ni agen. Kosto ini nanti ni meeting on. Endai khusus dia manumut asal wing kura basa jauh free. Ama jangan tebe nolent ini. Kongeten tiga tiga number one. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Mi git nego inyorchige. Mi eninguni git nego inyorchige. Gut kuma mi tene ninguni age lenjo angitu kosun kasen jita ke tugul. Ingino mi nigitu kosone ne neken shua ilege sib sheria jad jaguni. Bagista tigiti number 1 mabai si tigiti number 1 enigune amaje ga sia ga tul korogo tumage to mabai si tigiti number 1 kega sis kuno ni toge en tigiti number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 kongete number 2 baga number 7 kubai si tigiti tage tul Yeger tigiti number 2 gele in school fees about 75,000. Number 3 gele is online about 60,000. Number 4 gele in tangit about 70,000. Number 5 gele ji 15,000 jebonego. Number 6 gele ji boda about 160,000. Number 7 gele ji simoit about 30,000. Amaje kya ngune. Kegas gele ji mabai si tigiti number 1. Ama jani yegune dayole notong nebo star so kutuma di dayole ne koyigo ne ngete tigiti number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 enyo ne ngune dayo se taman gitu kostene ne kugogi goji chitu ilewenji ge tigiti ne chome agoye lewenji ge tigiti ne chome I maintaining en tigiti notoge itilago sumo kutuma iwage Agwe ningunu kwa ata tigiti si jan tukuli Yetil tigiti number 2 Igeru dilegetil kwa njili sumoge Yetil tigiti number 5 Igeru dilegetil kwa njili sumoge E ningunu kitu kosto nani Free jitage tukuli Dayole na inotong nabo star 274 Aje Kongete tigiti number 2 Baka tigiti number 7 Tos imaje itil digitit ainon tiene ngany ni gune agine le mitra bise tugule agwa borosta yane ne ganyur chige ngab ki kuna ne no le agere jina tene ga til digitine ne nyineti ko lazima gora ki kuna na gile on jita anum ku ganyur chige jeb gone na tene tene gile nitang no sta 274 age Kongete tigiti number 2 baga tigiti number 7 to simache itil tigiti ainon iyona gitu kostani kongete number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 kera tigiti number 1 mebo isi number 1 kongete number 2 Baga number 7 Kupa isi Number 2 Mbaka number 7 Kupa isi Ni chaona bichote chikago na Gitu kosto ndani Gladys Netindo gitu na 180 shillings Katil digiti number 4 Ninaona agine gona Agale Brian Nega til tigiti number 2 550 shillings. Niagi ne no tugni meeting yon nega til tigiti number 7. A Dangan Selim, congratulations, 685 shillings. Nino Nagine and not a gal robot in a till digiti number 2 894. Nindoe Girui, a Josh and negative to ghost and digiti number 7 Tindo 1700. Yani imagine it to ghost on name. Number 5 15,000. Inkelega number 5 go 15,000 kiti gosto nene. Katil tigiti se kige angwana. Karen, congratulations Karen. Inkeleni yangu kiti gosto nene go alenjin free tia ke tool go tigiti nega jam. Nitang nebo star 274 Asia. Tigiti number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Nichubi somoge, jagatil tigiti number 6. Kale enotage, kale Maureen, Hillary, Franklin. Pichon tukul ko tindo 1100. Tinya siling ise gata 1100. Agali ki tukasen ko ti dagena tere baso mamut otoje bas jo free no lebi studio. Nicho nino nagi ne ni ko nyur chige 70,000. My God. Tigiti number 4. Tigiti number 4. Katil tigiti se ki ki tukosto enda nilo. Hey. Jaydel. A Jaydel Langate 70,000. Sini sigata 70,000. Imagine not in what tank it's in about 70,000. Miagine Daisy not in a digiti number 2. Quotindo Agine 200. Daisy Gero, it abyss was in your manos in your journal. Oh, Lady Gero. Tiem ba gange til gitu guna aga lenji tu ko soni jena to na bo tini ni ane a lenji ni gele ko giyo chichi tu le ka besa ndo mana mama je geger gitu guna ane ko gile ni tigiti number 1 eno tigiti number 1 ko gerat metil ji tigiti number 1 gerat ka besa ni nyur chini gege ko til tigiti number 1 nin dange ni no tun ko nyur chige ne bo bigi ne ko nyur chige ne bo bigi. Wow, Nixon. Katil imagine Nixon ko katil tigiti se kik tisab. Eno tenepo bigi bigi. 160,000. Ko alenji ngi tuko stone ni imagine jita hake tukul iwendi ok tigiti nege jam gituke. Inge leni ama majege diktete nji iwendi ok tigiti nege jam. 30,000. Agide. Wesley, congratulations, Mr. Wesley. 30,000. Jibosi mwetikiti number 7.